hikma. Yalla itam neena alquran ji nga xamanteni mako wacce ni ko goor di jange non la ko jigen wara jange ni ko goor di jange non la ko jigen wara jange waaw jigen dal dafa waru goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant nako goor ci diine ji sant nako jigen su ko defé nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña jigen ñu yiwu ña te bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bimu nekké amir al-mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitté su guddii joté da dan wër dëkk bi melni kuy nemmeku mbooti dëkk bi pour xam li neub ci dëkk bi comme mom la yalla dënk julit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi bëggul ëlëk ben ak diko ci top muy dugg na këro kër léeg rek mu rombu ci buntu kër yi pour xam lan mo xew yalla dogal ben bis mu rombu rek ci ben kër fekk fa ñaari jigeen ñu ngay wax mu taxaw di leen déglu neké bobu wa kër gi ñoom ay jaay katu soow leen té soow momu ñuy jaay ci lañuy génné seen dépense yalla dogal nak bis bobu lañu yoron ci soow buñu ko jaayé du mat sen dépense yaay ji nak wax xalé bu jigen bi neko jëlal pot bi nga tank ci ndali yok ci soow mi ndax buñu ko deful ëlëk suñ dépense du mat ndax li fi nek ci soow bari wul xalé bi neko yaay Umar ibn al-Khattab amir al-mu'minin mom de da fay bañ ñuy njar soow yi ndax neena yonenti bi téré na ku njar muneko Umar ibn al-Khattab amir al-mu'minin neku fi te itam gisunu kon demal nga def ko muneko yaay ñun ay julit la du te dañu wara ragal yalla te ma ngi lay yegal ne buñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yalla ci bopam mu ngi gis ndax yalla mom Umar moñu mom muneko dom de wax nga deug xana kon ñu japp ci yalla rek dal di dem jaay li fi nek muneko waw kay lolou kay yaay mom mo gën Umar ibn al-Khattab leke ni mu taxawé ci buntu bi mu ngi dégg kaddu yoyu mu daldi waxu rek continue dem kërëm waye fexé na ba xamé kër gi fexé na ba xam itam ndaw si doon wax ndaw su jigen si ki doon yedd yaay ji nan ko waru ñoo ñar soomi Umar fexé na ba xamé ko bi nga xamanteni yalla dogal na Umar ibn al-Khattab comme mom mo nekkon bu doon ci jamono bi dañ nan moy president dekk ba mando taxon nak bu meuna genn te kenn duko garder mando mo taxon ak jembeut ñek ak taranga ak itam et sécurité bu nekk ci l'islam ba mu meuna société bi meuna dal togn du am dara du am lolo taxon mu meunona genn te du and ak garde corps du and ak dara bu doon ci jamono bi dañ nan moy president dekk bi mom Umar ibn al-Khattab ba mu demé ba domam bu goor wara am soxna di Abdullah ibn Umar te Abdullah ibn Umar ku ni degg na ko ci xam xam waaw ku yalla denkon xam xam la mom Abdullah ibn Umar mom kero bu mu bëgge tak soxna Umar ibn al-Khattab daf ne ko al-Qur'an di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat manam jigen ju tey goor gu tey te yiw ci jigen ju tey te yiw rek la jek waaw goor gu tey te yiw mune jigen ju tey te yiw rek len ko wara may muneko nak gison na dal ben jigen ju yiw jo xamanteni dal deglu won na waxtanam mom ak way jeureu wu jigen koku dal sama xel dal na ci mom suma sañon mom la lay may kero ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu jigen joju ndaw soso don yedd way juram mom la may domam joju di Abdullah ibn Umar kon mu melni Umar ibn al-Khattab tak fekk na fami bu ñak bu amul dara mu jël domam bo xamanteni domu bur la mu may ko ko lutax ndax jikko ju tey ja nga xamanteni mom la gis ci mom mu melni nak ñom dañu nekkon ay nit yo xamanteni l'islam dafa dundu ci seen xol ba al-Qur'an rek lañuy jëfé ba taxna itam jamono bi ni mu tëddé pour ñu mëna
delu am jam am ak dal ci walu yépp bok ñu delu ci alkitab ak sunna jema fexeyitama xam melokan yu rafet yi nga xamanteni yonent bi amon nako ay sahabam am ko ñu roy len ci baña xol itam materiel bi nga xamanteni tubab bi am nako ak luxe bi nga xamanteni mu ñukoy wan mu nek lo xamanteni da fay melni rek napp kat bu sanni osam ci geej da ngay yaakar ne la ngay wuti se yew la fek sak alkandela su ko defee ñu xamni l'islam moy suñu ndono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy suñu roy way ndax walakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir mu melni bu fekenteni rek war nañu jëfëndiko sunna yeen jigen ni da ngeen di jël seen bëtt ngeen tek ko ci yonent bi tek ko itam ci ay soxnam ndax alquran wax na ne an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum waaw yonent bi mo ñu gëna yey ci suñu bop waaw ay soxnam itam ñoo di suñu yaay kon li jaadu moy kenn ku ci nek ci yeen warna jema xam soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam jema xam kan moy khadija jema xam itam kan moy sawdatu soxnam la won jema xam kan moy aisha jema xam kan moy hafsatu bint amirul mu'minin jema xam kan moy zainab bint khuzaima al hilaliya jema xam itam kan moy ummu salamata jema xam kan moy zainab bint jahsh jema xam itam kan moy safiyatu bint huyay jema xam itam kan moy ummu habiba jema xam kan moy maymuna bint haris al hilaliya jema xam kan moy juwayriya bint al harith jema xam kan moy mariyatul qittiya jema xam kan moy rayhanatu bint shamun ñi ñepp ay jigen yu tedd len won yo xamanteni yenente bi sallallahu alaihi wasallam mo len don denc kenn ku ci nek yore ay jiko yu tedd te kowe mu melni budé khadijatu bint khuwaylid mom ci gir quraysh la bokkon mo jur itam domi yenente bi am yépp ba mu dess kenn rek la jurul modi ibrahima te ibrahima mariyatul qibtiyya moko jur yonent bi sallallahu alaihi wasallam kontan non na ci khadija ci jikom yu rafet jikom yu deppok l'islam ba tax muné na ngeen bashiru khadijata bi baytin fil janna muné wona mbekte khadija na ngeen ko begal ci keur go xamanteni ëlëk yalla dencal nako ko al janna sude sawdatu bint zam'a mom mak la won biko yonent bi di denc waye ku muñon la ku dan jihad la itam ci yoonu yalla jeukeram mo don sakran ibnu amr ba dafa gañu bi mu gaño nak mu bayiko te amul ben dom bo xamanteni mën nako jappale sesul itam ci ben chamignam bo xamanteni mën nako dimbali ludul mom ciondam rek la mu gadda yon nak andak ay mbokam waye nekkon ci ay difficulté nekkon itam ci problème yu reuy yonent bi sallallahu alaihi wasallam takko pour meuna man ko defal meuna wañi itam ay problèmeam lolo taxone mu takku waye bim koy tak mak la aisha radiyallahu anha waxna ci wax bam solo sedel ko wu jëm wowo ñuy wax wala doomu ndayam bobu ñuy wax sawdatu bint zam'a waxna ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni beug na melni mom waw ci sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni melo ni mu mer rek la beug mel ndax modi sawda sawda dafa nekkon jigen ju rafet jiko te rafet melokan ba aisha waxne mom beugon na melni mom ñettelu soxna bi نيتلو سخنا بي مودي عائشه الصديقيه بنت الصديق حبيبه حبيب الله مانام
modi Aisha mi nga xamanteni e ku deggula won ci Abu Bakr nitam moko jur te Abu Bakr itam ku deggula won kon modi As-Siddiqatu bintu Siddiq mom la yonent bi gënonu bëgg ci ay soxnam bañu ko tumale itam yalla ko setal ci kaw asaman wax ne tumal nan ko waye tuma giñu ko tumal lalu ci dara jigen ju selal ju bax ñe ko tumal ne len yobbu ci jakk ji duma len ndax dañu xass gor mom rek la yonent bi tak mu nek jang e mo uppon xam xam itam ci jigen ñi bokko nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono bari na sahaba yo xamne sax mom Aisha mo len jangal jigen ju amon xam xam la mom yonent bi masnako wax ne ko amma tardayna an takuni zawjati fi dunya wal akhirah yonent bi waxon nako ne ko yow Aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonent bi bëggon na ci mom kontanon na ci mom ñentelu soxna moy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin mom Umar ibn al-Khattab moko juroon mom e jeukeram mu ngi gaño ci xare Badar mu ngi tudon Khunaysa ibn Hudhafa mom nak Hafsa ku mënono wor la ku mënono jaamu yalla la wa mënono wor trop te mëna jaamu yalla def na itam ci l'islam ay jalore yu reey mom Hafsa ndax amna kamil buñuy wax bo xamanteni jangene mi mom lañuy wax riwayatul Hafs bañu ko bindé ba nopi mom len ko denkon mom Hafsa benen amna benen soxna buñuy wax Zainab bint Khuzaima al-Hilaliya mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena daf ko tak waye nak fekkon na mu sey batass ndax Abdullah ibn Jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare Uhud ci la gaño yenenbi tak ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon yalla la te bax te yu ku mununa muñ neena mom len dan tudde yaayu miskini ndax dafa beuri won yiw dafa beuri won yiw torop waw fu miskin masana xife wala ku ñak fu masana xife wala nga am probleme sa xela ngay dem ca Zainab bint Khuzaima ba fa deme mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem mak la won nak

yalla diglé nako jëmé ko ci jigen ji nga xamanteni bokku na ci dairatul iman makna wanana né mom julit la té ngamum wërna mu nek ay ndigal yu nga xamanteni ku ubbi bir alquran dem ko ci gis mu nek ndigal yu leer liñu ci wessu nak dara ëpp ci solo julit bi ci bopam fexé ba surtout julit bu jigen bi xamné amna responsabilité bu mak digënté mak boromam aduna bañ ko ko xagn ndax aduna kër la gu nga xamanteni ku ko japp ya ko japp waye mom jappul kenn yalla gënal ñu suñu bop yenen tibi itam gënal ñu suñu bop su ko defé itam ñu xamné ay soxnam way jur leen ci ñun yenen tibi ay soxnam way jur leen ci ñun ndax annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yalla néna yenen tibi mo gëna yey ci yeen ci seen bop ay soxnam itam seeni wayjur lañu kon yeen jigen ñi am ngeen ay wayjur yu bax am ngeen ay wayjur yu nga xamanteni ay royu kay leen ba tax na itam ngeen fexé ba roy leen ci seen jikko yu rafet waye ci aljuma ji ñu wessu waxon nañ leen yoonenti bi limu dencion ci ay soxna wante waxtan wi jotul wona ag ndax heure bi may wuko won tay nak ñu fasiyene insha Allah ci katunu yalla wax leen yoonenti bi soxna yi mu dencion ci bir kërëm ak kenn ku ci nekk jaglé ga mu amon ci jikko yu rafet mu melni yoonenti bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko sayyidatuna aisha di faral di netale di wax ay melokan yu rafet yo xamanteni sédé nako ci doomu ndayam yi nga xamanteni nekkon nak ñoom ci képaru yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu nekk ay wujjam mu wax ci ñoom ay jikko yu rafet gis ngeen ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk denc ci soxna modi khadija bint khuwaylid al qurashiyya Khadija gis ngeen ne mo jur domam yep ba mu dess Ibrahim ndax Ibrahim ku ñi wax Mariyatul Qibtiyya mo ko jur gis ngeen ne itam Khadija biko yonenti bi di tak mu ko tak ci ñeen fukki atam fekkon ne itam seyon nak ñaari gor ba tas ci la ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak te itam seyba amon na ci dom kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy tak khadija mon ko tak ci jek me tak ko ci njank gis ne itam magena yonent bi fukki at ak jurom ndax biko yonent bi di tak bobu yonent bi mu ngi tollu ci ñaar fukki atam ak jurom khadija tollu ci ñeen fukki atam bi sayyidatuna khadija genné aduna yonent bi tak na jigen ju ñu wax sawdatu bintu zamaa momitam mu bokku ci gir quraish kon mo khadija ñoo bokku benn gir waye gis na ne sawda mi mak la woon momitam waye mak mu muñon la ku doon jihad la itam ci yoonu yalla pour yekkati kaddu l'islam comme niko goor ñi daan defé mom nak amul na jëkër jëkëram mu ngi tudon sakran ibnu amr yal nako yalla gëreem sakran nak gañu waye bayiw ko njabot bayiw ko itam kuko meuna dimbali lolou taxone nak mu amone ay difficulté yu reuy ci dundam amone ay choono yu reuy yu mu don jankonté walé ci dundam lolou taxone yenenti bi sallallahu alaihi wasallam takko ngir dalal ko ngir itam dimbali ko ci choono yoy nga xamanteni mu ngi jankwante ak mom waye gis ne jigen ju bax la ndax sayyidatuna aisha mi nga xamanteni
mo nekkon wujjam sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé Aïcha ba légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom te modi Sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni Sawda Sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu upp ba mu ci joge mom yenen tibi sallallahu alaihi wasallam tak na ci lay soga tak nak Aïcha Aïcha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako modi Abu Bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenen tibi joge Aïcha ni nak biko yenen tibi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale gu tuti la won biko yenen tibi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waw mom Aïcha mi wax na ni Abu Bakr moko jur mom itam da na ñu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche ñuko tan bi maye denen ci detaay lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yenen tibi mas nako wax ne ko yow Aïcha xana beggulo ëlëk nga nek sama soxna ci al-akhirah tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la Aïcha ne ko waw waye lolu yenen tibi Aïcha rek lako mësa wax mu nek itam ci teeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane ndax ngeureum guko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam gërem bam ci joge tak na mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax Hafsa xamna ñi tuddu Hafsa ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa Hafsa mi itam sayonna ndax mu ngi sayo nak ben way bu ñuy wax Khunais ibnu

motax zainabu dem ba ci bir sey bi nabatul zaid zaid nak ñew ci yenente bi diko kalamé nan ko soxna ci dal lima bëgg moy may ko batam ndax wax deug yalla xamna ne dal xolam toyul ci man mbeugël gi dal dess na yenente bi ne ko teyel sa soxna rek teyel sa jabar waye bu ñewé rek gis ci zainabu bint jahsh ay melokan yo xamanteni da koy wan ni ki kat wax deug yalla sey bi amna waye nak mbeugëlam dess na waye mom zaid dana ñew ci yenente bi comme moy kilifam te moko mayon muné ko ah man dal lima bëgg modi soxna ci dal ma may ko batam yenente bi ne ko dalul nga japp sa soxna waye sey bi mujjul ludul zaid xey ben bis rek may soxna ci batam ne ko fasena la zainabu bint jahsh bi mu jappé iddam ba mu jeex yalla wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko zainabu bint jahsh momu zaid takkon te fasé ko japp na idda ba mu jeex demal nga takuko lolou defon na jaxle gu reuy ci yenente bi ndax arab yi dañu gëmon domo ndax ki nga wax ne domo nako dotuñu ko xolati ne jambour la ci yow mais dañ nan dom la jo jur ci sa gañu lolou taxon yenente bi am jaxle yalla nak ne ko suma xasse wax ba nak bu ci dugal bakkan jappal ne ma la digal defal limu bëgg modi zainabu bint jahsh momu nga takko wax nañ ne ay bobu su fekkonte ne yenente bi amna sañu neub dara ci liko yalla wax ci alquran kon ay bobu dana ko dugal ci posham du ko genné mukk waye nak sañu ko liko yalla wax lo rek lay wax su wax bi dalé ci koom te metti sax fokk mu wax ko lolou taxone itam mune dal yalla mayna ma zainabu bint jahsh motax sey bobu ci ko arash len ko may waye teewul na fexi ngab nañu sen lamine ne yonenti bi de tasna sey dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonenti bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko digel mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubok yalla itam ah wax deug yalla bo de julit fexulo lolou mo taxone yonenti bi tak zainabu bint jahsh mi neke yalla lam ci beggone modi dakk ak domo ndax suko bayyi won nonu kon ba ci suñu jamono tay ci kon ko domo rek da fay am dara jey donu la wanti zainabu bint jahsh wax ne ko ragal yalla la ndax yalla ci bopam sédel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragalam yalla mom zainabu bint jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci zainabu bint jahsh tak na jigen ju ñi wax safiyatu bint huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñu japp ko nak mu nekk jam ndax ci xari len ko jappé bañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu toup ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yenente bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yenente bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yenente bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam mom nak la yonenti bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fatara nga tedd fa su la fekk sey itam tara nga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yonenti bi terale ko takko waye ndeke tara nga gogo jurna ñu bari ci jif yi dug ci l'islam motax
mom ku baxone la waye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu joge ci ndaw soso takat na kenen mu joge ci safiya kon ñi tuddu safi ñepp ki modi sen turondo modi safiya ba mu ci joge mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax sax mom yonent bi safiya mi nan ko yow de doomu yonent nga sa bay tax itam yonent la yonent tak la kon itam mom borom askan la won mom safiya bint huyay ku amon askan la ndax wax ne ne e mbokk la ci yonent yalla musa ak harun ndax bo topé askanam ci yonent yalla musa topat askanam ci yonent yalla harun da nga gis ne yonent yalla musa day nek baytaxam yonent yalla haruna nek itam nigayam yonent bi nek jeukeram kon liko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug la ne ko yow doomu yonent nga sa baytax yonent la ne ko itam ap yonent mo lay denc ndax mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam ba mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax ummu habiba mom sufyan moko takkon mo ngi bokku ci gir quraysh mom abu sufyan moko takkon mo ngi bokku ci gir quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom ummu habiba mi nenen ko bax la won ko amone dine la ñu ne itam yonent bi yalla moko ko tanal mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen ju ñi wax maymuna waye ummu habiba mi amna lu sayyidatuna aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna aisha waxna ne ummu habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñepp ñi yonent bi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënon dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sedel ummu habiba bam ci joge nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñepp man len wax ne sen turondo modi maymuna mi maymuna bintul harith mu ngi bok ci gir hilaliya neneen ku deddu won aduna la mom maymuna mi ku mënona jaamu yalla la ku ragalon yalla la neneen itam mak la won itam diko yenen tibi di tak kon yenen tibi gis nga ne dal ñi mu takkon ñepp presque ay mak lañu ku ci dul Aisha mom rek la tak ci ak njank bam ci joge tak na Juwayriya bintul Haris mom Musafi' ibn Safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw sigi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeulenen ci sayyidatuna aisha mu wax bu rafet ci Juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de aisha ba legi jigen ju amé barké ni Juwayriya néna ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barké lu ci mom ni ko amone barké la fu masane genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna aisha mo sedeli nga gis ne kon sayyidatuna aisha jigen ju ñakkon kañan la mom jappul won ne ñi mu nekkal ci kettaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujj waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujj kon sédé yu rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek
bam ci joge mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom ji nga xamanteni yenente bi daf ko beggon mbeugel ko jeggi dayo mudi ibrahim kérok bamu gaño yenente bi rongañam dal na ci deñum ndax xefel gumu amon ci ibrahima mom daf ko beggon ba tuddé ko serignam ndax yenente bi suñu mam ibrahima modi serignam waaw mu sopp mam ibrahima ba tuddé ko domam ji mu gënon na sopp ci domam yalla dogal nak ibrahima mom kérok bamu gaño yenente bi rongañam dal na ci deñum ndax xefel bumu am ci mom waye nak ki jur ibrahima mom kan la modi maria al-qiqiyya ñi tuddu maretu ñepp moy sen turondo mom lañu wax mariyatu al-qiqiyya way mariyatu al-qiqiyya mi wax neen ne jam la won muqawqis manam ben bour bu nekkon egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau adiyal ko yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ciapelam bu mu am ci yonnati bi yenente bi nak takko mom mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la woon mom mariyatu ni mo jur dom ji yenente bi gëno na sopp mu di ibrahim mariyatu al-qibtiyya ñu ne woon nak jam la woon kon ci taram yi la bokkon jeber la woon bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax rayhanatu bintu shamun motax nitu do rayana ki modi sen turondo modi rayhanatu bintu shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani qurayza mom itam dañu ray jeuker je ci xare mu dadi nak julli gi dadi koy japp mu nek jam nak waye bamu tuube nak ci la ko yenente bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ñoo doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danañ ci wax lu julit ñep mëna jariño tabarakallah.

0: ay doom ay du mëna nek mukk ay wo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ci top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne feegar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitna yamu neke nanguna ne yalla ko ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek na ko ko ci aduna donte sax naqadil na dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolu ko dal du ay nax ay wo xamne aljana ay top ca gannaaw lolu xewal la wante du ay wajahu neena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali neena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal natt yalla mukk lu len yalla ci ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ ndax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolou du ay xewal la mune ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolou du xewal neena lolou rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ci yalla lolu lamuy neex neex neex neex neex su xalaaton ne safara cey top te dugg safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi lolu dootul nekkati banex ci mom mu ne kon nag bu leen xol kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxe na leen aduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu naimin duna aljannati xaqiif bépp xéwal bu dul xéwalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéwalu àdduna du xéwal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mune wa kullu balaa'in duna an-naari aafiya mune bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misaal bi mun nanu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne da nga koy dand distance bu sori ndax yànji gu mu yàññi ñu ne dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni moo ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wële te safara wële beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci koo àdduna rek lu mu metti metti metti metti metti dégamaam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom benn mbugal itam tollowul ak moom moo tax yonente bi sala allahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda والأنام الرضاب وليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب
1: إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نيت يالا يوي
0: نيوم
1: جابون نانو ني موغل تي ادونا اك نو موغل ما مانا تشولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون موتاخ سي تعليو كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار عافيه بوب مصيبه nena boko comparer ak safara rek nena jam lay don musiba bobu day muju nek jam
0: wa
1: motax satch ba dafa satch ñukoy dor yu metti lol ben gu romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi lan ko satch bi daw laxasu gor gi nako gor gi dimbalima ndax ñu meray niki gor gui momi tam mbugal mu gëna metti door la yeen satch bi daldi wax ni ko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digeentewé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex def na ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom satch bi ne gaay yi door len way gor gui mom andu sax xelam xam nga ne kon mbugal ni gor gui wax boko comparer dori dori ay tane ci satch bi nonu itam le mbugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mbugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mbugalu safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war domi ne len ya bani ji yeen samay dom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doynako gëstu ayibi keneen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekkante ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diiw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala def bala nga topoto ayibi keneen mutax mu ne kon nak na leen seen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne manguna geureum na liko yalla sedde lu mu neew mu ne koku de ken du ko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganar yabe dafa xeb sombem ba su fekente ni yow li la yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken du la yeb waaw ken du la yeb waye nak su fekente ni nak la la yalla jox dang ko xeb ah nit ñi dañen la xet ndax da ngay yotul ci loxey nit ñi te balan ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkallah ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne bocci na jaasi mbewte wa man salla sayf al baghy qutila bihi kep ko xamne bocci na jaasi mbewte si sayyidna ali neena dañen ko ci ray bala mu ci ray kenn wa motax ku bew rek yalla toroxal la mu ne itam kep ko xamne gassalna mbokam pakhu alkane pour mu dugg ci sidna ali neena yene nek la borom ci fanan neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene nek la borom ci fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu bani mune kep ko xamne da nga xoti sa aw sa suturey mbokk waaw mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk direct la nga xoti sutura neena itam yalla dana xoti sa suturey dom jeelena na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xote ko kon nak aduna bu mu yag mu ba kenn ko ne ci yeen di xoti suturay moromam na ngeen suturalanti ndax yena bok ben baye ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon kune na nek mbalanu moromam ni sutural moromam nuko neubal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti sa suturay mbok yalla dana xoti sa sutura ba dana law ba ci say do mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne ñiyajan ñay ga nga def lu reey la nga def gisuloko neena da nga reeylu lu sa morom def waaw da nga reylu lu sa morom def mbeuri nako bayyi bakaram top ci bakaru jambour rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit ma nga fexal ba sa bakari bop doyla monelen itam wa man a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bodé set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankuti te yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ni ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ni xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diso dal muy jëm ñup muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci ko nit ñi neena sat muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu muni itam waman khalata al-andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala la yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom muni itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len set barab ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok yaangi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ boodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi nena itam ku bari kaf nena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw so bari mborant bu mu upp rek nenañu woyefal la wacce sa daraja mune itam nena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci lamuy def lañu koy xamé waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci lamuy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam neew kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moyte ndikuli yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da koy duggu sawara kon na ngeen moyte ndiku neew kersa na ngeen moyte ndiku sawar lam yeen samay dom poa nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam fudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn dula tedd dem mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajda jam dal fukki xaj la juroom ñent yam mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla mu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nak bu ko fukkel juroom ñent yam modi noppi bu ko fukkel nak te moy ben ba dess neena moy moy tandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reyna donte sax seen poche gisna donte sax boromi dara jalanu ñeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi mun bu len ñak muk ba ñangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñakete muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul ben dignité amul ben taranga amul ben tadanga bu gëna kawé l'islam l'islam dal koko am am nga tedd nga am nga dignité mu ñu tam amul ben taranga bo xamné a'az min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla ni ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bëpp mu ñu tam amul ben ram bu gën tuup ene nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexer rek ba yow denga bakar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula shaytani duggal nga fexa ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mu ñi tam amul ben yere bu gëna rafet jamm ene bu jamm amul neena sutura yu bari dana xawé ko kon nak na ngeen fexe ba penc yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir neena modi ciabi ciona neena modi war wayu fitna neena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo len li len yalla jox taddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullah alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lol lañ leen andilon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yu mu tagatu ak no kon tabarakallahu ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokki nga xamni bind na emission bi ke ci jitu di

bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut mu jox ko itam nopp yu mu déggé e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonent ci ñoom pour yonent yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teureul na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi wonenen ko bamu leer wonenen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayyi ko ak khalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo sante ma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané suko defé mu dugal ko safara yanti bi sallallahu alayhi wasallam waxna né redna redu reey togna ci biiri sahabaam redu reey né len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni redu wi de moy sama yoon daldi redu nak ay redu yu ndaw yu nek ci wetu redu reey wi mu redu munelen nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonenti bi ne kon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gëm kumu neex nga wedd waye ma ngi lay yegal nak ne ngëmu jaam yi teguma ko ci sa lox man dama la wax lo rek waw kay gëm nak man yalla la kay gëm man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al-akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam do am dara mu melni kon bari na ñuy wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yimu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yenen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu bax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gu mu xet ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wone ne kon yow mi naru lo bokku ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandergay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandergay te xedi suko defee doomu adama bi limu wara meuna gem modi ginaaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la

dina ko sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla mën waye da ko fi jëm waw yalla mënon na ni ñepp juk bax mënon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw su ko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo mëna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak sheytane rek sheytane xecc la waw su ko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc su ko defé do mo adama bi dal fek mu ngi reconnaître né bu défé njumté japp né bakkanam la ak sheytane rek mu mëna jubok yalla su défé lu bax itam xamné baña naw jëf ji xamné itam mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappalé wul rek do dem suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay seutam fokk ñu am jaaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenente bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaaxlé war na dañ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jema tek suñu tank ci yoon wi te modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jema dem mu melni mom le waji wax pour leral rek li nga xamanteni ay bi wax nako mun qad mada ala al insan waqtun tawil min al zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud lolou day wone ne kon doomu adama bi yalla la sop rek mu dadi koy indi fi ci aduna kon nak teureul yi nga xamanteni yalla teureul nako daf ko wara respecter rek jaar ci legi fokk nga xam yow julit bi yan mandarga moy mandarga yi nga xamanteni ci lañuy xamé ni nit ki dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu fekké dëduna aduna xemem al-akhirah batay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo démé ba ag fofu jappal né yow mi kat ku nara taxé nga ndax ku nara taxé rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah ñu né kon dëddu aduna suñu ko waxé té am ci yeneeni gis ndax bari na ñoo xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek gu bax doye dal sen bop lol ba pare nak tuddé ko l'islam né lolou deudu aduna la fekk lolou du deudu aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor kër gu rafet man nay lek gu bax ba pare deudu aduna ñu né ndax deudu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu né deudu aduna moy nga fexé ba lepp lula yalla digël nga def ko nam la ko santé lepp lula yalla téré nga bayiko moytuko lolou mo moy deudu aduna mak ñi ñom gis len ne aduna am nañu fi cër ndax wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya yalla neena na nga wut lo yobbal pour sa al-akhirah waye nak bul fat cër bi nga am ci aduna waaw aduna yalla daf ñu sant ñu lek fi lek gu tey dund fi dund bu tey waye nak na depo rek ak bëgg bëggam waye nak yen yi ñuy tuddé du aduna lolu du aduna waaw ñuy tuddé al
hayatul taqashuf koku bokul ci l'islam l'islam dal diine la jo xamanteni diine ju sel la te set e mu melni kon nit ki dal su deddu aduna am gogu da fay nek mandarga buy wane ak taxem wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ñu ne bëgn nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca bëril wax veké amalu la njariñ amalu julit ñi njariñ nga téé ci sa lamiñ mo ñu gënal bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi so démé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ len laajé ne len yeen lu len duggal safara waxon nañ ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xoos rek andak way xoos ñi di jew di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax jappuñu won ne nek nit ki limuy wax amna ay malaka yu koy bind gardé ko te bind momu du sank du reer mukk mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolou kon day wané né nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolou mën na wané ak texé dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith né rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ jur yiwu julit ñep meuna jariño yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam jur muccu mbollem julit ni mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u fa ruhuhu ila al'ula la yarfa'u manam neena mom sidi hajj malik ku ñenti picci yi nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla ñu ne ñenti picci yoy yan la mune modi piccum baxoñ mudi al-ghurab ak piccum tan mudi an-nasr ak siq mudi ad-dik ak jamu job mudi at-tawus mune ñenti picci ku ñu nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul ben njariñ kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam ñu ne itam bu de tan ñu ne tan da fay jëfëndiko med te képp ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul ni ki di lek ger waaw wala ngay nax nit ñi di lek sen alal alal ja ngay lek med la waaw ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon waaw xamne ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi ad-dik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen ko tardel mom sekh ñu ne kon nit war na fexé ba baña yor jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam biko ñentel modi jamu job mom toilette rek moko tardel foko fekk mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul ben njariñ ci nit ki waaw toilette bu bari ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bari yere yumuy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw
bis bu nek mu tagone dafa am fumay jëm wuti wu fa dara luddul day wane wu ji rek su ko defé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaaw ko signaler nit ñi xam ko pour mon ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk jikoy baxoon ci yow te moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk jikoy tan te moy la ngay lek ci alal nek alal julew e fexé itam ba dakk jikoy sekk te moy itam e se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waw e fexé itam ba baña am jikoy jamm job te moy di toilette rek di wané wu ñent picc yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal ne e gis ne ne yow mi nitu aljana nga entum sallallahu alaihi wasallam waxna ne man waqahu allah sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatay dakhala aljanna entum sallallahu alaihi wasallam ne kep ko xamne yalla fegal nako ayu la nek ci digante ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digante ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam mu ne ko yalla fegal lolu rek nga dugg aljana kon liñu wax ne bokku na ci mandara gey dugg aljana moy nit ki neew wax lolu deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñu ne bi ñettel manam mandara gey nga xamanteni moy wane ne ki dana dugg aljana moy nga fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak e yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yanabi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarra walladhi yaqra'u alquran wa yutta'tu fihi wa huwa 'alayhi ash-shaq falahu ajran Yantibi sallallahu alayhi wa sallam nena ki jang alquran nena te mën ko lol mën tajwid bi diko jang mu rafet te yiw nena nit koku nena ñu ngoy bolé ci malaika yu sel ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di bolé mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne gu ko ra taxagul waye muy xol harafiyen bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa de am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari pay choona gem ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekenteni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wane ni ki aljana la jëm e yonenti waxna ci hadith itam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa keur yalla ye ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawat al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li nu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

ene waddu du sahwa latta bubu dana dana alko dana fato fi mansujihi charabam ba fi mansujihi cha lendam ga kon nak ngalabul bokku mukk ci ñi nga xamne aduna war na len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu rakkaj looba gis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngalla bul fexé ba aduna war la ndax bu la aduna waré do am lèr ci bis bobu say problème du lijeenti ku ci bis bobu bu la aduna warul nak da nga am lèr té say problème da fay gaawal lijeenti ku mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdiham al'alamin 'asib wala takubul bok mimman ci nga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk sagan sagat nañu ci aduna ba xamuñu li tax yalla bindu len xam nga am naño xamne fokk nen ne li tax yalla bindu len modi lek ak nan wa gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétélé souf yi gëna kawé mu fétélé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram waaw sa bir ak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétélé ko souf melni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit te bo xolé nit ki su gënné kërëm lamu yité wo modi ñaar ñooñu te modi biram ak awram ku ne su gënné sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënné sa kër ya ngi wuti alal jotta kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yooyu te modi sa awra ak sa biir nit fook na ni loolo tax yàlla bindu ko lekk ak naan ak takki soxla te yàlla li tax mu bind nit moo di pour mu jaamu ko te jaamu na xela koy def ak xol te xela xol ñoo féete kaw kon nit ki war na bañ a sàggan ba fexe ba yëg yàlla ci xolam nit ki itam war na fexe ba xam li ko yàlla digal ak li mu ko tere ndax boo deful loolu rek yaa ngi ci càggante waaw yaa ngi ci càggante soo fexee ba sa xol yëg yàlla fexe ba sa xel di xalaat yàlla ah su boobaa nag yaa ngi bëgg a mucc ci cheytaane yaa ngi bëgg a mucc ci iblis yaa ngi bëgg a mucc ci àdduna waaye saa boo yëgatee ni xalaatootoo yàlla yëguloo yàlla ci sa xol ah su boobaa nag na nga xam dëgg-dëgg ne yaa ngi ci cànkute yaa ngi ci càggante boo di ne kon wala takku mimman ghurra min baadi ghaflatin ñu ne ko lu tax mu ne wa yow muzdiham al aalamina asibu mu ne ndax qabaa'ihaha tuxfi wa tubdi maxaasinan nazuun lima tuuti al xabiba salubu nee na adduna tuxfi dafay nëbb qabaa'ihaha li mu bon le aduna bu la bëggee nax li mu ñaawle daf la koy nëbb loo ko xam ma ko wa tubdi dafay feeñal nag maxaasinan li mu rafet la mu ne wante nag soo nekkee ci loolu ba foog ne nag ci bànneex rek ngay dund ba faw nee na mu jékki-jékki rek lam la joxoon yëpp mu këfaat kon nangu ko nazuun ay rocci waa kon la lima tuuti al xabiba li mu joxoon soppeen yépp dana xëy nangu ko sa luubu te rekki waa kon la lépp lu mu mayoon soppeen mu adduna adduna gorewul workat la lum la may nangu ko waaw moo tax ñu ne ñaawaay rek am ngor waaw ñaawaay rek moo am ngor ndax taar amul ngor taar wàllu adduna la waaw ndax soo rafetee neneen soo meree ah ñaaw soo màggatee ñaaw soo feebaree ñaaw mu mel ni kon adduna mel noonu lum la may rek nangu ko alal itam bu la ko mayee léeg-léeg mu nangu ko su ko nanguwul itam soo faatoo nangu na ko jox na ko yeneen i loxo moomatuloo ci dara soo dee buur itam daf laa fal dana xëy folli la ba dootoo doona ci dara

ñuy tiitéro ci aduna naka lañuy mëna bëgg ci aduna bu fekke and na nok suñu xel mu ne kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mu ne kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mu di pont aabiran biha ngay nek aji nam ma jeggi pont bobu wala amiran waxuñu kay nga do tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranké nga fi ci aduna al-akhir ngay wétuliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumranké nga ligéy mo la fendi ban liggey liggeyal yalla kon nak bul ñew nak fokh ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pon la rek boy jeggi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha tekat wa hiya ar-riqaba khalub neena aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wa hiya mom ndaw si kat khalubun ajinnam ma dok la wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax gor ni ndax rafetna amna tar wa manam da fay misal aduna ci jigen ju nga xam ci jigen ju nga xamne jongama la rafetna taruna gor gu mu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la nega bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa bat neena aduna neena misalam jigen joju la jigen jo xamne da fay nax goor ni pour dag seni bat mu ne kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax neena te mang lay yegal ne banexu aduna ken du ci sour ken du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar kon nak bul bok neena so de nan ndoxum di nax neena te mang lay jegal ne banexu aduna ken du ci sour ken du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar neena so de nan ndoxum geej sa mar day yok wanti do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun يراها الغافلون طويلة وما هي إلا لمحة وغروب نينا قصير مم أدونا دندو بغتلا دندو بنيولا وانت يراها دنوكو جسنك الغافلون ويسعقاني دنو نجسي أدونا طويلة ندندو بغدولا كوني أدونا انجلي نخنا لدنگ دندو بياغ كوني كاين مبتنگ wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dund ña gatalé ak ña guddilé ño ca yam ku ne rek mebet nga né aduna dal dang fi yag waye yalla xam ki fi yag waye gor gi néna dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna al ghafiluna way saggan ñi né tawilatan dundu bu guddulay don té kat wahya mom aduna nekul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sorek kon akhi fashtahid fil yawm wal ams fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbok mi akhi yow sama mbok fashtahid na nga farlu fil yawm ci tay nax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk
tay mom nga am.

joxo ñoko fangu ndax man yalla soxoruma e ñaanuma yeuma ney kessela duma jël musibu diko xapaaw nit kon nak sama ñeegal sax mo ëpp legi nga gis nit ko xamni lamu def ci musibu bu ko yalla fayon ben seconde doy ko ci aduna duko fi xaar ndax yalla alak nako bu yak waye nak jeglu yalla ak baxam ak yermandem ci nit ki motax nit ki di dekké musiba yu reuy yalla diko setan rek motax yalla ne wa ya'fan katir li ngeen def yi ma len ci jeggal sax mo li ma len ci fay

sawara te day dugg ci xol yi mo tax xol yi fi li lañ dan tim tim li ngan tak tak li ñu nuron ci ciddu yépp ku ci jàngalo ak yonent bi bu waxe ba noppi rek sa xol ci du wicc nga wamatu dugg ci l'islam yalla waxat na ko neko fa zakir in nafa'ati dhikr mo ne ko itam del fatli su fekke fatli am na njariñ lele nga tollu jamono yo xamne lo

kugana soxla am na itam noo koy doxalee lan ci bëggoon yépp fañ. Yàlla waxaat na ko itam ne ko fa dakkir sa inna dikra tanfaul muminin, yow yonent bi del fàttali, nee na ndax ak fàttali dana jëriñ way gëm ñi. Kon nag yow jàmbi ni nga jóg di wut, bu dee jàng kat nga téere yoo xam ne soo ko jàngee dana yokk sa tawxid, su dee julit te doo jàng kat ndax yàlla dugal na mënuloo li alquran bi ba xam

yow ma tuubul won legi sa tuub do amati jeriñ safara rek kon bala boba ñew na nga bari loy wax la ilaha illallah nene itam la ilaha illallah di len ko sa seen neewi manam neew bu xasse dem jeex na dootul mëna te wax la ilaha illallah waxu ñu len neew bi waye ki tullu ci sukura bo toge ci wetam deel wax la ilaha illallah ci ko ndax la ilaha illallah bobu boko de wax

yonent bi sayyidatuna fatima mu ngay deg batu malaka ma waye nak gisul jëm ci yonent bi rek gis jëm ci mune yonent bi assalamu alaykum ya ahli baytin nubuwa wal risalati wal jah niko man lay nuyu di la ñaanal jam yeen neegu nubuwa bi yeen neegu message bi ak dara ye ci te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lay nuyu

mune ko man ko bayyi ci ko asaman malaakai diko jall sa ruh gi neke bobu malaakai xamne ne sayyidna muhammad tay lay gennaduna mu koy jall sayyidna jibril ci ko

akki ba mu agsi ci jumuur bi yenen ti bi waxat wax mu reey li wa annama raddana ila allah ya suñu delu way dal du fenn fudul sa yalla di dara daxul dekk ak yalla walaka mi delu di xëc ruux gi ba mu agg ci dëndam yenen ti bi waxat wax bu reey ne inna lillah ñun kat yalla ñu moom te ci moom lañuy delu mu xëc ruux gi ba mu agsi ci bolit foofu nag yeneen ci bi nokki na fa nokki bu foor wax ne waa karba woo naa sama ñàkkare ndax boobu sukuraat wax danu sukuraat la yëpp te dutu naa fatima ni ko woo naa sama ñàkkare man tam ci sa kaw ñàkkare ndax bàyyi foo tiitee rek ma tiit nee na yeneen ci bi daa di akolaat Seydatu na Fatima ci waxtu woowule kaalam nga daal di jëng nag wadd nee na foofu nag la ruuxam.

tam xolam toroxlu ndax ci gën ci nit ñi ruuxam taxliko nak aduna kon nak na ngeen ragal yalla gën ji ragal yalla yeen doomu adama yi ndax fi gam malaaka mi mo fi bayiwul ki gën ci nit ñi rawatina keneen

dara munu ko diglu ci xéetu zikkar yi lu gëna rafet baatu la ilaha illallah so de borom xel bayil ma zikkar yi yëpp jàppal ma ci la ilaha illallah nee na ndax pour nga mën a jege sa borom fokk nga bari looy wax la ilaha illallah nee na ndax day xëj ci nit ki pour mu jege borom moo tax soo demee ci Ibnu Ashir mu ngay wax ne wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu alilahu yajmau kulla hadihi almaani kanat lidha alamati alimani mboolem xeetu xet façon yi ñuy jaamoo yàlla nee na moom Ibnu Ashir nee na yàlla ko ndaxañ ci baatu la ilaha illallah nee na loolu tax mu nekk mandargay ngëm nee na soo ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah nee na lépp lu di xeetu jaamu yàlla rek nee na amale nga ko ci baatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ndax yàlla mu ko ci ndaxañ.

itemu batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah nena bama degge wax bobu batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah nena yonentibi di ko wax lolou mu jori jembut ak ngam ci sama xol man ousman.

lan la munima ak selal dal mudi al qiyam bi ubudi moy nga am taxaway bu ma fekk ci jamm sa borom na yalla beugii te bañ ko defé yow di nga beug niki batu la ilaha illa allah muhammadun rasulullah bu fekki nit ki wax nako mu degg ci xolam lolou modi ak mam ndax lolou bu xasi degg ci sa xol do

xamne jinn daf ko sak bena batu jalale bi di batu allah mën nga bind harafam ya ci sagal bu blanc neena nga lak ciat ya fonal ko koku jinn sant.

nexé néna bo topé sa ndey jor néna do bayyi ba mukk mune kon nak lu may yi nex néna na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go warul wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy nam rek dana dem ba sax sikim di nam waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taqtimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mu ne kon nak bakkan goné la dang koy yamal rek muy yam xam place boko yamalé wul nak mu uppal kun fasrif nanga wul ba ci hawaha bëgg bëggam nang koy wëlbati nañuy wëlbatee nag wala xar mu jëm ci toolu jàmbur wa xaadir na nga moytu antu waliyahu di ko jox la mu bëgg ndax kat innal hawa wér na ni ki bakkan feeg yaa ngi koy jox la mu bëgg innal hawa wér na ni ki bakkan maata wala feeg yaa ngi koy jox la mu bëgg ah yusmi mu rey la aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal fiek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal la kon wara'iha na nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imah bu fekenteni itam aji boy li ci jeuf yi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlat al-man'a donte mom sax neexluna sam waye bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hasanat barina bu mu rafetale lezzatan ab banex lil mar'i di ñew nit ki fekk ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sa bakkan bëgg loo la mbir te mbir moomu sa alkane daf ca nekk waaw misaal mi mën naa ba ñu sori xam nga kiy tux cigarette te ñu bind ci paquet bi ne kii lii baaxul ci sa santé bis bu nekk nga dang-dangi bay bëgg a dee waroon ci jënd soomoo naan wala nga jënd ci boog ordonnance boo fajoo wala boog nga jënd ci saabu boo fóotee nga dem jënd ci loo xam ne baaxul ci sa santé loolu day tegtale ne ki def loolu bakkanam la topp waaw te itam la mu topp rafetalal na ko loo xamante ni mu ngi koy rey ndax cigarette day waaj dund te itam dafay bokk ci alak nit ki kon kam hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an summa niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ngi ci ñam wi lele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mu ne kon nak na nga bayyi sa xel ci sa bakkan na nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégé moy sa bakkan motax mu ne wax shad dasa isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami wax sha na nga ragal ad dasa isa xew xewi min ju'in ci la la mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xef go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhmu maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yak ñu ne kat leg leg ñu ne la bu xif bu mu upp wante itam bu sur bu mu upp mu ne ti leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool na dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi
e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbu tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbu tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man la yobbu ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhabi mune wastafrigh ad-dam'a min aynin qadim tala'at min al-maharimi walzam himyat an-nadam mune wastafrigh nga sakko tour ad-dam'a rongañ min aynin mubaw ci beut bu nga xamne qadim tala'at fesna min al-maharimi ci ay baka mune walzam nga taqo nak himyat an-nadam karange ak reccu manam fuñ la fek rek na ngay joy ci ay bakar yo xamne dekk nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tuup ak di reccu ndax kat yaangi ak bakante bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafs mu nga wute ak sa bakkan wa shaytana na nga wute itam ak shaytane ndax shaytane limuy am am doole bala am doole ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu ñu la jigal mukk ba nga top len na nga wuté ak ñom wa'sim huma na nga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytan wa in huma donte ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi na nga len tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul waye am na ño xamni shaytan ek sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax muné wala tuti minhumā khasman wala hakaman bul ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xolo la wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yaw ta'arifu ya gëna xam taydal khasmi fexem xolo wal hakami ak atté leg leg bakkan bi ñew di xolo ak yaw shaytané taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xolok yow bur deglu itam ki at ndax kat borom ciak day moytandiko borom batu nen te comme yow am nga ciakul iman ak top yalla bu la sa bakkan de xolok yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu shaytané ñëwé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fum joggé yow bu ko deglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërx leen lay wutal kon fala tuti' minhumā khasman wala hakaman fa anta تعرف كيد الخصم والحكم من اه من دال من امام بصيري دال ماغي ديغلي رك لو باخ ماغي جوخي اي كونساي يو باخ تي كونساي يي ماي جوخي كات نيكي و مكو مان سي سان بوك با نوبي خمغا يونتي صلى الله عليه وسلم تي ماندوم غا بودان وار نيت ني داف دان واخ ني ماغ لين دي ماغي دينك سما بوب دي لين دينك راغال يالا اك توك يالا امام بصيري نك نينا موم liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi digle lu bax te fatte bopam xam nga amna ñu yalla wax ci alquran mudi ji fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di digle lu bax te fatte sen bop kon nit ki bu di digle lu bax dafa fek mu warun ci ñeek mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jeglu yalla min qawlin ci wax jo xamne mang koy wax rek bila amalin te jefewu mako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi'uqmi lolou dal mu ngi melni ku fek jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ju massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dura ki fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngay te sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéggelu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma ngi lay digel lu bax
lakin waye man kat ma tamartu bihi jefewumako wamastaqamtu man kat teguwuma ci siratal mustaqim kon fama qawli laka astaqimi ana lan mo war ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé ba jubba nopi mune kon dal man imam busairi manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ti yobuluma qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busairi ma ñak fayda man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci denga mam ci baqiyatus salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaciara walam usalli man sax imam busairi julli wuma siwa fardhi ludul julli juroom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom la ma yalla digal man dal sumay julli juroom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wéru wu nek ma cey wor ñetti fan deeng wala leg leg ma wor deeng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yantibi sallallahu alayhi wasallam dal nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rakka fajar yi duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jokna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwad yubalum qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolent yow walam usalli man kat julliwuma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi tiitam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adh-dhalama guddiya ila an ishtakat jamba tawat qadamahu nyari tankam ya lan la tawat ad-durr Allah min warami bu bawo ci newi maana yunitibi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppulul di nafila guddii ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togna ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddii ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togna yoonu ka nga xamne dan na dundal guddii ba tankam newi ci liñu gis ci hadith modi yenenbi sallallahu alaihi wasallam dawul nafile ci guddii gi lu upp fukki rakka ak ñaar ñu ne waw fukki rakka ak ñaar la dan nafile wante saar yamu dan tari nak mo guddu taxawaye yag waw xam nga ñaari rakka yo tari qul wallahu ahad ba na gat waye ñaari rakka yo xamanteni dang ca commencé baqara ba maryam koku guddu na taxaway ba yag na kon yerenbi sallallahu alaihi wasallam fukki rakka ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxaway ya dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarid segam mo am farlu gogo rawatina man imam busairi nga gis ni kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb
def doon wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallah mbok yi li modi li nga xamanteni gor gi santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi mi bayile nak tabarakallah ustaz hasan fall te itam di gërem suñu technicien bu baax bi di ciéri wax deug yalla ligéyam rafetna te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligéyam ñuy gërem itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallah kon duñu def rek luddul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah.

Kopi ñu déllu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci

lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mune na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka bu ñeek ba nang ci tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ci ali imran nek temeri aya ak nanam nek ci temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajru al-'amilin lol ngay tari ci raka bu ñeek bu su de ci raka ñaarel bi yaangi tari ben aya bo xamanteni yang koy fekk ci suratul nisa ci aya temer ak fuk mudi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru raka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujud so sujote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati ya wasi'al maghfirati ighfir li ya basital yadayni bir rahma ya basital yadayni bir rahmati irhamni su ko defé nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aajo mu melni ginnaw biñu joggé ci julli gogo amna benen julli buñuy wax salat at-tawabin mudi jullik way tuub ni fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digeunte bobu nga koy julli raka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam muawwizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyiatihi hasanat mune kep ko xamanteni mo xam jambu gor nga wala muy jambu jigen nga baye julli ci ko reer ak tiagante waye ginaaw sigi yalla baxela nga reccu ci baye gam ko baye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena na nga julli gi mula wax te modi fukki rakka yi ak ñaar rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ben yon qul a'udhu birabbil falaq ben yon qul a'udhu birabbin nas ben yon nga jang ko ci digeunte buñu julle aljuma ba manam buñu julle tisbar fi nga julle aljuma ba fa nga julle takusan ci digeunte bam nga koy julli neena kep ko xamanteni def nga li neena yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakkar te itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sa gané won nga ko mune solo nenu jele ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jele ci ablay ibn umar mu ak anas ibn malik yalna ngeureumal yalla nek ci ñom ñune iza raqada ahadukum ani ssalati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis salata lidhikri jele nen ci serin yoy ñu fi lim ñu ne jele nañ ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelawako japp ba tax itam julli wul waxtu wam waro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bi mu wessu taxul julli ga wacc la lu mu wessu wess itam julli gi nek na bor ci sa baat fokk nga fay ko motax jëlenen itam ci Anas ci benen riwaya mune yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni

nena itam danañu lay jéggulul nena ci bis bobu nga défé nafila bi baba buftu ba di wal nena malaaka yi bis bu nek ñu lay jéggulul yalla di la ñaanal itam yalla nena itam danañu la bindal yoolu ku doon xari ci yoonu yalla ba faatu ci danañu efasé itam say bakkar dang ci jottona def nena lu bakkar yi bari bari nak donte tol na ni sax bidiwu asaman yi wala duusu geej kon nafila bobu nafila bu am solo la ñu ne kep ko xamanteni guddig dimanche nafila nga ñenti rakka yoyu rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ñetti qul wallahu ahad nga ne yool bi la la yalla di defal ñu ne itam budé ci becc ga nak neena ñenti rakka ba tay nga ci nafila mu ne ndax jele nañ ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne ñenti rakka nga wara nafila te rakka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yoon ak amana rasul ba ca genu baqara suratul baqara so demé ci fin ba amana rasul ba ca suuf waaw mom ngay jang ginnaw fatiha ci rakka bu nek neena bo paré nak bo selmalé nak ci ñenti rakka yoyu neena bëgg ne nak nga jang fukki qul wallahu ahad ak ben bo paré nga tejé ko salatu ala nabi lolou moy nafila guddik dimanche ak beccug ba sudé guddik altiné nénen nafila mom ñaari rakala budé guddigi ñaari rakala mune jël nañ ci abi umamata radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang cey jang fatihatul kitab ben yon té modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ayatul kursi fukk ak juroom jang al-ikhlas ben yon jang qul a'udhu birabbil falaq ben yon jang qul a'udhu birabbin nas ben yon neena yoolu julli gi nak neenen kenn mënu ko tak amul frontière waaw amul ben nit bu la mëna wax ne la fay bi la ci yalla fay ni la toll xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkante ne def nga nafila bi ñu diglé ci boutique altiné ñu né boudé ci bëccëgu altiné ba nak bëgg nañu itam nga nafilé ci ñaari rakka mu né lool nak ñu ko jël ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu né na rakka bu nek nak ci nafilé bëccëgu altiné né na fatiha la ñu bëgg nga jang ko ci ak ayatul kursi ak al-ikhlas ak qul a'udhu bil falaq ak qul a'udhu bin nas bu ci nek rek ben nga koy jang né na bo selmalé nak neena nga jéggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yon astaghfirullah ba ma fukk su ko defé nak nga julli ci yonent bi itam fukki yon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp

ne raka bu ci nek nak ene yang ci jang fatiha ben yon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas ben yon nena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم nga def ko fukk yon nena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudé nafilu guddik altiné ak bëcëg ñu itam gudé guddik talata nena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn raka lay nek djibam ben raka muné solo nan jeli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma muné e nafila guddik talat djibam ben raka la muné raka bu ci nek nak néna yang kay jang fatiha ben yon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas ben yon nena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir nena lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginaaw ba nga selmale gane la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir yani nga wax ko nak 70 fois lolou modi jullik guddi talata muné bu fekenteni nak beccëg bala muné beccëgu talata nenen bëgg na nga nafilé ci fukki raka mune lool nak ñu ngi koy jël ci sëriñ bi ñu wax Anas an Anas radiyallahu anhu mune su jant bi démé nak ba yëkëtiku manam ci digënté mi di japp une heure yoy ci ngi koy jullé néna ya nga jang nak ci raka bu nekk ya nga cey jang Fatiha ak ayatul kursi jang ci itam l'ikhlas ñett yoon manam Fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki raka yi mat waaw ngay julli raka bu ci nek ci fukki raka yi tan cey jang Fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolu modi na fi le guddik talata ak beccëg ba sidi guddik allarba la guddik allarba mom itam am na nafila buñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafila ba nak ñent raka lay nek ñu ne jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik allarba ñent raka la mu ne raka bu nek nak yang cey jang Fatiha ben yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw Fatiha ci ñeent raka yoy mu ne bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolu modi nafila guddik allarba su fekke beccëg bala nak mune na raka ya nga wara julli ci beccigu talat alarba neena fukki raka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëg bi yëkëtiko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure ko tu yoy nga koy julli mune ndax jëlé neen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki raka la ak ñaar neena te yang kay jang umul qur'an mudi fatiha bi alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci raka bu nek jang ci itam
ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñett yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñett yon te modi qul huwallahu ahad قل أعوذ برب الفلق بنيون قل أعوذ برب الناس بنيون كون لول مودي جوليك بيتيغو الاربا مو ملني كون بوبو يتام نافلا لا غو خامتيني لا تي نيك تي نغنيل كين خامول نامو تول بن جوغي تي نافلا غوديك الاربا اك بيتيغ با نانا دا ناني نييو تي نافلا غودي الخميس اك بيتيغ با يني واما صلاه ليله الخميس فثمان منام نافله غدي الخميس نانا جيروم نيتي راكا لاي نيك جيروم نيتي راكا لا نيت كي دي نافله تي غدي الخميس موني لولي تام نيونكو سولو جيلي كو تي انس بن مالك رضي الله عنه موني راكا بو نيك نانا دام تي جانغ فاتحه الكتاب مودي الحمد لله رب العالمين جانت ايتام الاخلاص مودي قل والله احد فكيون واو تي جيروم نيتي راكاي نانا بو سلمالي نك nga wax li la ilaha illa allah al haqq al mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temeri yon wa bo selmale ci jiroom nyati raka yoy nga xamantene raka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon al ikhlas ngay jang ko fukki yon ene so selmane nak ci julli ga bëg ne nga zikkar tur wi te bat bi te modi la ilaha illa allah al haqq al mubin la ilaha illa allah al haqq al mubin nga def ko 100 fois modi temeri yon lol modi nafile guddik al khamis sude beccëk ba nak nenen ñenti rakka nga cey nafile nene itam lol itam ñu ko jël ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccëku al khamis nena yang ci waray jang fatihatul kitab muli alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath momitam nga jang ko juroom fukki yoon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar momitam nga jang ko juroom fukki yoon nena so noppé nak ci julli ga nena nga def l'istighfar manam nga jéggulu sa borom 70 fois mudi juroom ñaar fukki yoon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat juroom ñaar fukk loli tam mom modi nafila guddi al-khamis ak beccëk ba e nafila guddi al-juma ginaaw biñu joggé ci nafila guddi al-khamis ak beccëk ba nafila guddi al-juma wax na ne ñaari rakka la yene jël nañ ci anas ibn malik radiyallahu anhu mune nafila guddi aljuma mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang cey jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ard zilzalaha mom yang koy jang juroom fukki yon kon 50 fois ngoy jang su ko defee bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddi aljuma su de beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may ne ndax lolou ñu ko jël ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yang kay jang fatiha ci ñaari rakka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari rakka ya ben neena ci premier rakka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu bi rabbil falaq juroom yon manam ñaar fukk ak juroom qul a'udhu bi rabbil falaq yang koy jang ñaar fukk yon ak juroom ci rakka bu ñëk bi su dé ci rakka bu ñaarel bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ben yon
jang ci qul a'udhu bi rabbin nas ñaar fukk ak juroom kon fele ci rakka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu rabbil falaq ñaar fukk ak juroom ci rakka ñaarel bi yang ci jang itam qul a'udhu rabbin nas ñaar fukk ak juroom kon dal ñaari rakka yi ñu bëgg nga jindi ko ci bëccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier rakka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu bi rabbil falaq ñaar fukk yoon ak juroom ñaareru rakka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu bi rabbin nas ñaar fukk ak juroom su ko defé nak ginnaw bo julle ba nopi bëgg na nitam nga zikar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga zikar ko jurum fukki yon ñene li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafile yi nga wara def te ñaari rakka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari rakka yi ci wara nafile ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan gi ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga def ko itam juroom fukk yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti rakka su fekke mën nga ko rakka nga jang nak ci rakka ya rakka bu ñëk ba suratul an'am mo nga cey jang bu ñaarel ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettel ba nga jang ci suratul taha bu ñentel ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier rakka fatiha suratul an'am ñaarelu rakka fatiha suratul kahf ñettelu rakka fatiha ak taha ñentelu rakka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënuloko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier rakka fatiha ak sajda deuxième rakka fatiha ak suratul dukhan troisième rakka fatiha ak suratul mulk quatrième rakka lool dal bëgg nañ ko kuko nafile ci guddik aljuma ñune jeule nen ci manam yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla fi laylatil jumaa rak'atayn yaqra fi awwal rak'a yasin wa fi thaniya tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa'tiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna aydihi bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan min an-nar ñune kep ko xamé ñune yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ne kep ku julli guddik aljuma ñaari rakka rakka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakalladhi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu harafi sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yomal xiyam mo lay leralal yoon wi neena itam ëlëk so dekké danen la jox téré sa téré danen la ko joxe ci sa loxo ndey jor te itam danen la bindal ne la yow mi kat ku set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekente ne duguna ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu nafi la ñenti rakka waaw rakka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad juroom fukki yoon loolu itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma nga fex ba jitu fa nafila ñenti rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas nga jang l'ikhlas ba juroom fukki yoon ben ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mu ne itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhirah ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddiga bëgg nañ ko itam ci beccëk bi te muy bari loy julli ci yenen te bi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni
julli ne yonent bi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma jurom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru jurom ñett fukki at lolé itam lu am solo la julli ci yonent bi jurom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru jurom ñett fukki at kon ñun ñi amagul jurom ñett fukki at mom xamna ne suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe wax bi ñu ne ko waw kayfa salatu alayk naka lañuy julle ci yow muné qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waw yow yonent bi naka lañuy julle ci yow muné wax len allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jang ci guddiga ku ca jang suratul kahf neena ba sopp nañ ko itam ci beccëg ba suratul kahf dal bëgg nañ ko ko jang ci beccëg aljuma ak guddiga mune itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma ba nga ko jangé ba benen aljuma di ñëw neena itam lu tollo juroom ñaar fukki jooni malaaka dana ñu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci jangoray boros ak gizam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna temps bi mo ñu dul may ñu detaayé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti rakka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañoon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo budé nak julli bisu samedi ñu né juroom benn rakka la mu né ndax jëlé nén ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu né rakka gu nekk ci bisu samedi bëgg nañ nga jang ci juroom benn rakka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñett yoon ñu né itam budé julli beccëk ba benn bëgg nañ nga jang ci neena budé julli beccëk ba ñenti rakka la mune lolu ñu ko jëlé ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata mune rakka bu nek yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo julé nak ba nopi beselmal ci julli beccëk ga neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon neena li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bi semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yu ko jago ñu ne wéru shawal itam mu di wér wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddi korité ga néna ñu julli ci manam bu ñé suba lañuy wori bëgg nañ nga julli fukki rakka bu nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad fukki yoon néna booru ko ay nak ginaaw bi nga waxé subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر nga wax ko fukki yon neena bo noppé nak ci julli gi nga djéggu lu sa borom lu tollok djunni yon neena nak après nga sujotat ci bir sujot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad-dunya ya rahim al-akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalal wal ikram ighfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aajo koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julli bi julli ko bu ñu suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolu ñaarelu julli bi itam modi ci bëccëg ga nga koy def gennaw ba nga julli jé korité ba ñew ñenti rakka lay nekk rakka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak wash-shams wa duhaha ben yoon rakka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wad-duha wal-layl iza saja ben yoon rakka ñentel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l-ikhlas juroom ñaari yoon loolu itam bëgg nañu ko ci beccëgu korité ginaaw bo julli je ba delu ci sa kër nga nafila itam ñenti rakka yi rakka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha wash-shams wa duhaha bu ñettel bi fatiha ak wad-duha wal-layl idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l-ikhlas
juroom ñaari yoon. Su ko defee nag nga sëlmal ñaan say soxla. Mbokki jullit yi, mbokki déglu kat yi, waxtu wi dafa jeex. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Thioub, waaye nag ñun

ma ngi lay dénk nga jàpp ci dëgg ak muñ. Keneen ki itam ne ko, yow itam ma ngi lay dénk nga jàpp ci dëgg ak muñ. Ñu soog a taxaliko. Rawat Tabarani an ibnu Abbas radiallahu anhuma qaal qaal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila nnaasi kaana ala allahi an yaghfira lahu. Jële neen ci Tabarani netli jële ci ibnu Abdullah ibnu Abbas, yal na leen yàlla gërëm. Mu wax ne nit ki su fekkente ne musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam, nee na mu nëbb ko bañu ko tawat nit ñi, nee na nëbb ko nag ngir yàlla, nee na yàlla dana ko jéggal ay bakkaaram. Kon dafa mel ni daal sa musiba soo ko dee tawat itam na nga ko tawat yàlla, waaye lañ ciy bañ mooy jàmbat bu bari, ndax jàmbat bu bari boobu day dem ba xaw a jege tuuti wàllu kufr. Bu ñu xoolee itam yàlla wax na ci alquran lu bari di digle ci wàllu muñ. Mu mel ni bu ñu bëggee kër yi jàkk, fokk ñu fexe ba dugal fa muñ, ndax ànd dafa jafe. Te olof njaay dafa wax ne ñaar ñu ànd ren ba déwén am na ku cay bëgg a dee, maanaa am na ku féete woo muñ, ndax ñaar ñuy ànd fokk léeg-léeg kenn ki tooñ morom. Kon fokk muñalante daal di am. Moom la benn waykat wax ne jafaw ni walam ajful axillaa innani li xayri jamilin min xalili ya muhmilu. Mu ne man de beccingal nen ma, te man duma beccingal sama xarit mukk. Mu ne itam lu sama xarit ñaawle, mu ne duma ko feeñal, duma ko gis. Kon mu mel ni kooku ku neex a àndal la, ndax li tax mu neex a àndal mooy moom jël na charge ki muy àndal fas yéene koo muñal. Waaye muñ boobu nag dafa am ay daraja yu ci nekk. Moo tax ba ci wàllu koo xamante ni dafay woote jëme ci yàlla fokk mu muñ. Bu dee kilifa gi ci kër gi la, fokk mu muñ. Pour nga jubbanti say njaboot teg leen ci yoon, fokk nga muñ. Bu muñ googu amul dara du jàkk, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla digal na ko ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis salat wastabir alayha, na nga digal say ñañ ñuy jóg di julli te itam na nga ci muñ, ndax digle ga nag naqar wu nekk mën nga ko caa am. Léeg-léeg ngay jéem a orienté sa njaboot sax pour teg ko ci yoon, waaye nga gis ca ak diis-diislu wala gis ca yeneen i melokaan yoo xamante ni du la neex. Mën na di jur sax ci nit ki su fekkente ni amul tolérance, mën na tax yeneen i histoire di ci xew. Waaye su fekkente ne yàlla jox na la ak xàmmee, da ngay xam ne rek yoon wi ku xat xol du ci nekk. Borom xol bu yaatu rek moo ci mën a taxaw di woote, ba itam loo gis rek nga am tolérance dékku loolu ngir yàlla, ngir xam ne rek ci ndigal nga nekk. Ñu ne nag muñ ñett la: alsabru thalatha sabrun ala almaasiya wa sabrun ala altaa wa sabrun ala almusiba. Ñu ne ñetti façon muñ moo am. Buñ bu njëkk bi mooy muñ ci musiba. Su fekkee musiba dal na la, nga muñ ko ngir yàlla. Bu ñaareel bi mooy muñ ci topp gi ngay topp yàlla, ndax ku ne xam na ne topp yàlla am na difficulté yu ci nekk, ndax julli jot nga jàpp ba sell taxaw julli, loolu yomb na ci ki nga xamante ni tàggat na xolam, tàggat ruuxam ci jaamu yàlla. Waaye ki nga xamante ni nag tàggatul ruuxam, tàggatul xolam ci jaamu yàlla, kooku dafay diis ci moom. Moo tax alquran wax ne wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin. Julli li muy woyofooyef lu diis la, lu dul ca xol ya nga xamante ni ragal yàllaan ca biir. Mu mel ni kon topp yàlla bi nga xamante ni nit kaa ngi koy def, bu ca jiitalul muñ topp ga du mën a yéwén, ndax koor daanaka bëccëg gi yépp nga bañ koo lekk. Ñaare su fekkente ne da nga nekk tukulóor soo muñul rek
da nga lek ci digënté bi té bu boba nak do am yiwu gi nga xamanteni mo nek ci biir koor gi su ko défé nak mu melni dum yalla dal top ko ak ciono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu mëna yewel niki nonu itam as-sabru 'ala al-ma'siyah e niki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nuur nuuray go xamanteni man nga dem do bëgg ci a genn teul motax itam nga fex bu muñ lepp luy xétu moy nga muñ ko lolu itam e bokku na ci xétu muñ yi nga xamanteni limal nañ len ko té moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamné fajar jot nga dag sey nelaw dem ci jakk ju julli lolu yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolu yombul e khalis nek ci sa poche nga soxlo ko sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolu yombul yoy yeb ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor auto yere wër febarul dara jotuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dëkk té ni muy muñé modi mo xamné taranga ji yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko défé mu dello bopam ci yalla xamné itam li taranga la buñ ko dénk mu war ci jaamu yalla té bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga désiter dara sax bëgg ko def ka cior joggé ci Allah ba fexé ba génné la ci dugal la ci lenen waye rek Allah té bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga désiter dara sax bëgg ko def ka cior joggé ci Allah ba fexé ba génné la ci dugal la ci lenen waye rek su la yalla dimbulé nga am xolum muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak entibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nitu ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom ne ko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon na nga jël sa beut tek ko ci ñoña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى بو ديمي سي ايي بوبو داغي جيس ني ньоญو ньоدي اول العزم تي مودي يونتبي صلى الله عليه وسلم سي اول العزم لا بوك يونت يالا نوح سي اول العزم لا بوك يونت يالا ابراهيم سي اول العزم لا بوك يونت يالا موسى سي اول العزم لا بوك يونت يالا عيسى سي اول العزم لا بوك ني ньоي جورومي يونت ييغا خامتيني يونت ييب ньоم ньоي سي گم گن waye nak yonenti yep nak juromi yonenti yep muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonenti waye yonenti itam juromi ñom ñoo ci gën li tax nak ñu gën ci moy fañu ag ci muñ ken agu fa ci yonenti ba tax na kon segam yonenti bi la yalla digël pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudé muñ da nga tuddu luñu tuddé ash-shukr boné as-sabr fokk rek nga né ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sante ndax cant gi ngay defal sa borom sante ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tégué nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tégué nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax ne wa aqrabu siratir rahim shukru ibadihi ala an-na'imi law alima an-nas bima fi ash-shukri lakana malja'an lahum fi ad-dahr mune yon wi gëna mëna jéggéñal nit ki
ci mu ag ci boromam modi mu saxo sant yalla mu ne bu nit ñi xamone li nekk ci sant yalla mu ne kon dana nekk kon sant yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sant yalla lu am solo la waye nak ñu ne as-sabir afdal min ash-shakir ñu ne ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla ñu ne ndax muñ mo upp grade ñu ne lutax ñu ne li anna ash-shakir ma al-mazid was-sabir ma Allah ñu ne ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-quran ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma sante ma doli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamem pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxo ndolent dafa muñ rek ngir yalla motax ñoñu nak ñu upp martaba nak upp grade ndax yalla waxna ci al-quran ne inna allaha ma'as sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek natuko yalla su bëgge nit ki natuko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam dana ko natou te bu ko natto itam jaamam bobu dana muñ ñu ne ci walu hikaya dafa amon benn jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggéey yi nak ba mu wacce sonu lol ci liggéey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek far ciono bek noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñëw ak pot bi comme mak ñi dañ leena yaron ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji

0: kon jéggulul yàlla say bakkaar won ko ne ko dama taq ak jaam la. Bu la yàlla jéggalee nag nga set wicc mujjul mubu ngërëmam solal. Ba ca topp itam moo di nga reconnaitre njëkku yàlla sant ko ci xéewal yim la defal, kon jéggulul waaye itam santal yàlla. Ba ca topp itam ci discipline yi moo di li ñuy tuddee at tadarru' wal khushu', maanaa nga toroxlu suufeel sa bopp ci kanamu yàlla mel ni soldaar bu gis kilifaam, te sax gën a suufe soldaar boobu, gën ko torox maanaam gën a toroxlu sax soldaar boobu ci sa digganteeg sa borom, ndax soldaar bi moromul nitam la gis, te yow nag sa borom bi nga xam ne dara melul ni moom ci kanamam nga taxaw. Nga toroxlu itam am xemem teef ci moom bëgg yàlla. Waaw, yàlla boo koy ñaan na nga suufeel sa bopp, waaye nag na nga bëgg yàlla xam ne ki nga taxaw ci kanamam moo gën ñëpp, moo gën a baax wayjur ci doom, moo gën a baax jëkkër ju nopp soxnaam te bëgg ko. Ki nga taxaw ci wetam moo ëpp yërmande jëkkër ju baax, moo ëpp yërmande wayjur bu baax. Kon yàlla moomu moo dàq ñëpp, moo gën a rafet loo mënti gis. Kooku soo taxawee ci kanamam da ngay yëg ci sa xol ne taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo, rafetaay bu kenn mënta melal. Taxaw nga ci ku baax, koo xam ne ak mbaaxaayam kenn mënu ko melal. Taxaw nga ci kanamu lu rëy loo xamante ni dara rëyul ci kanamam. Su boobaa nag soo amee xaalu toroxlu boobu loo ñaan yàlla mun nangu ko. Bëgg nañ itam bokk na ci discipline yi li ñuy tuddee njàpp. Su fekkente ne jàppandi na, soo njàpp jàppandee baax na ci ñaan, ndax yàlla jàkkaarloog jaamam mu laab jaam bi ne allahuma, bëtu yàlla ba dana sedd. Mu mel ni bokk na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yàlla nga fexe ba la ngay dundee lew nga bañ a dundee lu xaraam. Waaw, bu fekkee yëre yi nga sol yaa ngi ko gagné ci carte, ci carte nga jëndee yëre, ndax da ngaa jënd tabarkala ab billet boo xamante ni ci pied mi nga ko jëndee, wala lu demee ni tabarkala pied mi jënd ci mbubu, jënd ci oto, tabax ci kër, sarse ci say magasin ba mu feeñ fees, jënd ci dëwlin, jënd ci tabarkala. Yooyu yépp di lu xaraam, lu la wër. Boo nee allahuma itam yàlla du moyu la. Waaw, yàlla boo ko dee ñaan dafa bokk ci discipline yi, nga dunde lu lew, sol lu lew, dëkk fu lew. Bokk na ci discipline itam jublu xibla. Boo dee ñaan nga jublu xibla. Bokk na ci discipline itam boo dee ñaan nga yëkkati sa loxo. Yonent bi daf daan yëkkati loxoom bu daan ñaan yàlla. Bokk na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yàlla yu rafet yi. Yàlla maa ngi lay ñaan ci sa darajay tur yu rëy yi. Moo xam darajay tur bi ñuy wax Allah la, wala darajay tur bi ñuy wax Latif la. Tëgg nañu ci ay façon ñaanin yoo xamante ni ay tawassulaat la, yoo xam ne ñu ngi ko def ci asmaulal husna, wala nga def, wala boog nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma saahibukum bi majnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'ala al ghaibi bi dhanin wa ma huwa bi

jaba waxtu lay wax xamne ku ca ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ki bo dé taya tay bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonenti bi ba mu jeex so noppé nak man nga duggal fofu say ñaan waaw fofu ganna bo taya julli ci yonenti man nga fa duggal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barap yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax ne ne ñaan buñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog non rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nanguko niki non itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan non bo julle timis non bo julle ge non niki non itam bisu arafa yawmu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñaané yalla nanguko kon ku yalla yoboti mak taxaway arafa lo am ci aaju tudduko ndax yalla da fay nango ñaan niki non itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamné dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aaju dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat koko ñaan koko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddé aljuma yi la wala ci barab bu mënti doon yew na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki non itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku amé aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddi laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki non itam bo jappé ba nopi bëgg na nu nga ñaan suutu ñaan yi nga xamné yoonenti bi teural nako né bo jappé ba paré mën nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nang gannaaw ñap ba mi sa soxla ñaanalé ko niki non itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi de khutba bu ñeek bi ba tok digeunte ñaari khutba yi fofu aré bu ndaw bobu iliman bi di def digeunte bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aajo nang ko fa tudd ndax barab la bo xamné yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma bu ñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digeenti fi ñu julle takusan ba fi ñu julle timis ñu ne nak waxtu wo mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wo nga xamne ku ca ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax lu demé ni ki tariqati jan di ci def hadratul juma pour dabu ngénélu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddi gi bo xajé guddi gi ñetti xaj bu mujju bi wax neen ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddi gi xaj nga julli sa ñaari rakka gën jannew so mëne ñent baxna so mëne juroom ben baxna bu mëne juroom ñett baxna waye nak na fi la guddi ñaar la ngay julli ñaar selmal julli at ñaar selmal fekke ñaari rakka nga mën nga julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko nenen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddi gi wax neen ne waxtu wo mu yewu ci guddi gi bu ñaané rek yalla nanguko kon ku te dalé ñap bo yewu ci guddi gi na nga ñaan yalla bala nga nelawat
waaw na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nango ñaan waxna ni itam jamono biñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nango ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek nenen waxtu wowo waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu de taw ku am soxla nang ko jambat yalla nenen itam bo den nan ndoxum zamzam nena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nango ñaan nena itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta nena ñaari jamra yoyu nena danañ ca nangu ñaan kon ku koy sanni nang ca na fa ñaanale niki non itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nanguko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nango ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreum ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu mëna labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci al-akhirah mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax du ko dello ñoña bokku nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytandiku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla du ko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko

lol ci ku deg ay bi li war ko yalla bindu li ci souf delo li ci souf genni wat li ci souf muniko wa iza nadartu ila al yamin tazakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al yamin ma ashabu al yamin nena suma xole sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni borom ndey jor ya deng xam nga borom ndey jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu tax ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana lañu jëm taxanañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lol jaaduna lol ku deg ay bi te julli neena nga rafet njortu ba wara re mune wa idha nadartu ila ash-shimali tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu ash-shimali ma ashabu ash-shimali fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim mune suma xolé sama chamoy nak damay fatali ko waxu yalla ba fa yalla di waxe ni ñun chamoy la wa neena ñun chamoy nak modi ñi yalla jeppi te moy yefeer yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf e lañu wara jëm fa lañuy dugg te seeni jëf rek waral ko ñoon la yalla wax ni ñoy boromi chamu ñe ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamu ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mu ne kon yeyna lool ku deg aya bi nak wara joy munifa hadhihi almawaqif aw al'idhat athalath mujlibatun lit-taqwa wa ba'ithuhu 'ala al-khawf min Allah ta'ala wa da'iyatun lir-ruju' ilayhi wa at-tashabbuth bi rihabihi at-tahira allati takunu an-najatu fiha muhaqqaqa wa as-sa'adatu fid-dunya wal-akhirah bi suhbatiha waridatun fa wasaya ar-rasul al-karim sallallahu alayhi